0: Die nyina mu abaka
1: anya nuo kata fen gogba panto
0: any pain na no pay ye ka no hosem
1: amay anti nya gromilen die
0: ona na ye ka se owa ho boni si to me
1: ye tami gogboba akpon sele gogbofo
0: unti enunti osayare owa yare si to me
1: akpon sele toje ai dagbe
0: enunti onyane ayu ewufo san so owo wuo so eso to me
1: anwa makukula chitre ala bana akpon sele kuji
0: enti sam mamia oyare
1: nyori ka no dolemi
0: ah onya yare san
1: eye ma wo yodo
0: ne na no pe mi pese mi ka ne ho asem
1: ye unti nyama jiba magbo
0: bible se na nipo bebre achiri yesu so
1: bibra ba amaha wo kata wo pokra
0: le yesu nipo bebre ah wa achiri yesu so a
1: ye amo so gbole yesu jitai
0: wujiri se hwanem ne hwanem ena edi na chi bebre san
1: ama kafmo vio ike un to kosa ba wo je yuma so
0: po ta ta ta hwanem ne hwanem ne di na chi bebre sa
1: ama kama ka wo un to po ba a wo so po la yesu nti na
0: ba ka ba akope hwanem sa e na mu gidi se o mu di yesu chi bebre sa
1: makama ka wi
0: yes ayare fo
1: dono ho wo la yesu yuma
0: why bio e na di na chi
2: asemba fm
0: wona wonim so what you mean no to me here no make say no wodi na chi yes why be
1: o ko nso le yesu nti ka si kata wo le yesu yo ma
0: yes okay asan oh nipa me nipa na di yesu achi bible say nipa bebre
1: di blabber
0: wo show one wodi na chi no ebi ni madwen ni sen
1: amu so amu le yesu nti le
0: ema wo ya ma enso edi na chi
1: amu yo hie na fi no aji wo le yesu yo ma
0: mafra wo yare edi na chi
1: the view jeto
0: ema de wo ma wo yare enso di na chi
1: ye nyoro ko view e ko jeto
0: wo na wo juma ye basa edi na chi
1: amu yo fa do gbere kata o je yesu yo ma
0: wo na wo hia ne nsam mu wa bebre edi na chi
1: amu yo pepele mu di cho yesu bo le
0: bubu afo ebi ni mu aswa won edi na chi
1: amu yo abusa kwa gbala leta no le yesu yo ma
0: ebi ni mu si di na chi a
1: amaru ho le yoma
0: enye bibia nti na odi na chi
1: manye na na keta oja yoma
0: ohun se nipa ne ko yura na omun su di na chi
1: oha yoko ba mo yi kwe oha oja yoma
0: ebinum su di na chi a
1: amaru ho preru
0: osisi se
1: wo fata me
0: nge ma wo ka fa no ho na enye no kre
1: enye ike gbo mo lo cho yesu nti
0: menya pe do eni ba be she
1: hita yo afa fa pepru yo
0: ebinum su e wo dom ni mu a
1: amaru ho la amaha wo mi
0: wo ye yesu busia ni
1: wonye yesu fofo mato
0: na wo pese wo che nipa ni nyina se oh we am ankelo we am ankelo my brother ni on
1: what about your name wanya ba ame toganye torenye nyu na nyanya mai
0: but wona wo di na chi bebre ni nyina
1: amu wo kata je yesu yo mi
0: bible say maami bi wo ha
1: di blaba nyu onwa la lo dom
0: na owo issue
1: ya anya la le di
0: atale bi hana jen
1: na na furara susu
0: ni na bible che de hanu
1: ye bi brother goma nu ike furara
0: o se maami ni mo je tu ni sa 12 years
1: aba ofutotore nyu ma ntip ko ka fo wi eva
0: enya
1: mato
0: na waye di obetimi bia
2: for
1: the siara
0: na bible say
1: di brother na
0: wa bre wa doctor for once anu
1: akpa fu le doctor o si mo
0: se wo yare na cha
1: na jeto e body die
0: wo bre
1: a careful
0: obi aba obekire o nedro
1: na mele sala va bo da chikara
0: si no doctor we wa ha
1: what's your doctor lele gam
0: any jai abrofu doctor edro de wudi echi a obewu
1: o da si yefu pa koji nti
0: menim papa bi wa ha
1: ma jesi ntwara le tapo
0: ni mu we wa ha
1: ma jesi amai
0: e ni sanipa ni ni merade a
1: ita na mama ma jesi
0: ya le pa ku na oyare
1: no odore kamare ji
0: obechi sa
1: e cha cha ga hu
0: enu ana obi catch me edro bi a onom
1: amara grati kareke no mo ran
0: no osi edro ni da ko no be se enkron night time
1: you know what it is ya sick is it because ya sick
0: be la after 2 hours bia na wo konum bi
1: aba da popo fa magba je be na
0: ni wo ko unti min na isan se se wo time na wo no medro no
1: mata lo toto go ja enu atike
0: bu inti nipa ni ti mi bre
1: ita ko ba mama
0: amo the bible say wa bre wa doctor fonsa
1: wo ba no re e pa fulo doctor o simo
0: wa bre wa doctor fonsa
1: e pa fulo doctor o simo
0: e ti me bi twa na wo konum dido edro a ya she e bi bidro a ya sha
1: garo mo na bi anu atike yo ozi dalanyi
0: a yesinum ne be ma wonan na kwa
1: wo ba na nu iku wa fo ajujoy
0: so wo do hwini kro e kwa duro na anu a wo hu se duro I apro
1: aro na party guest akobati kam to afafa
0: esi mi oni na num
1: wo ba we mi nku na niku
0: so hwini kuta hwini
1: do won wati ko na nu
0: na num
1: ni
0: na wan num ade na pro ni nyina egu yam guna
1: kanu papa mo kata lo doma
0: eso onani da so ya ya
1: ke wa forma
0: aga no tini da so ya ya
1: uta kanu
0: no bi abake so de bi edru we papa bi obi wa tata hwe
1: na ma fa ko bo wa nya tonyi la ye anonto
0: afi ne dia ko chechiri usisi
1: ka over brelo wa liji
0: ade vechi na usisi nyina ro
1: ka si wa ka ko wa
0: kata wa ti ti mi bre e we bi nim
1: nsa amba gbeto te kwefura amba gbeto
0: nka nka so bi ya re a
1: nya te fo na amba to
0: ya no person pray eje ne kra
1: ya ba ya gbe
0: inte mane bre
1: na ba tiefu
0: na bible say ma mi we wa bre wa doctor fo nsa
1: di bra ba nyoru e kwefura doctor si
0: na de hadwe ni say
1: ka e ke ga wuji
0: ya ba say
1: di bra ba na
0: instead of getting better
1: ade benu akoto yo
0: hai she drew us
1: muhammad jojo
0: se kan ho beto no
1: abenu akoto
0: yo no kwa
1: odo ye ji ko yimu lo
0: ena dako
1: ke gbereka
0: oti yesu nka
1: o se yesu nko
0: oti de wo tumi ne nka
1: asa me isima musala la nko
0: ti enka se
1: asa nko bena
0: obi abono amane afa yesu kristo timi ade nyina ye ho
1: amade do je na cho yesu iketa wo nwo kata anti
0: na o ye na dwen se obefa na chi
1: ye owe be ya to ama ma ma
0: gba hwehwe no
1: ya di yesu
0: na odene nsa kan
1: ye ha ya tas
0: no ji dise so odene nsa kan
1: ye be ye kose be ni ye tas nti ko
0: ne ho be ye ne den
1: ya pon se
0: adene na bible say
1: no kata bible
0: akoma na o ye na say
1: awo susu bana
0: obe fa na chi
1: ya to ama gba hu
0: saint ni say
1: ago me nyobana
0: oba moje tu ni san
1: America of the Dolent in
0: America. Ewo Israel for Abakosem.
1: Le Israel for Nyajodjomi.
0: Anyone a mamre muno.
1: Pre upa te konumi.
0: Se ubu unsakra.
1: Nenye ba adora
0: gotoi.
1: Unti mako.
0: Akonya ube tinasun.
1: Ziji na noi.
0: Ubi inti nasubi.
1: Amarika ma zimaji no.
0: Uhunti.
1: Ala bo unti mako.
0: Ese udi unhusie.
1: Ejipa na baruku.
0: Kaya nansono.
1: Aba nke kom.
0: Ansa na wepie.
1: Hafi na dogo.
0: Na wede enyesi ubu ninsa nansono.
1: Aye menye ba do dola gboto ha
0: yare moje shegu
1: aje doyi kanya
0: 12 years
1: afa wie fa
0: inte di obu ni nsa no ho ntia
1: na ye bu ameke do go unti ma ko
0: we de ne ho nti kra
1: ka ameke do da fo
0: ese so pie eko nipem
1: maje bu adogo ra ma
0: mo inte nyese bia ho na mfem na oyare
1: menye ba je doro nti la ma ko
0: wo abrabo mu nso no wato no pa ahi
1: agbeno no ma han wo nye wo kwefu gbe
0: se oba nipem a
1: na gbo na madomi
0: eso timi yensen cheni bi chese ne ho nte
1: eki bo o jesi alase ba yon ti makọ
0: ni pa mfa won ho anka no
1: ba amareka maka koroku ya
0: kwa so do ho ka obi otisa
1: na koroku plan ama ma
0: mu su ba ye obi a wo ho nte
1: wo ha azu ama makọ makọ
0: enti onu anka sa no
1: eta eya nto
0: aso we demokra onko ho
1: sori kwa ma ha ma yi
0: esa se so ubu sakra onko asori fie
1: ela ba na dogo han ma kwa ma yi so
0: ko dru obi otise maami ne we ru asori dem
1: wa vado te pe ka akoba make hu
0: enti amanfo empe no
1: ita ma gboto gbenu
0: so fo nso ehia no
1: so fo ma di no
0: asori dan kran so empe no
1: asori kwa ha ma le di
0: mo ohia ya resa
1: ga ka ehia na doyo
0: ena wa ti se yesu sa ya re
1: ye o se ba yesu no doyo
0: ni masema otifa yesu
1: manya ntutu anya ko sachu yesu
0: bade nshane de oka yesu ho asem kire maami
1: ga ka wa yira me ka bro yesu ntinya ne
0: ebia na otwa kire maami ne se
1: oro hi agbo na nyoro oba
0: papa we no tutu ahom boni free sa ga dere ni ni emu no
1: ntue nya gbogbo fo la ntue ka yo ba ga dere ntu ma
0: go ana se otwa kire ne se
1: oro hi agbo na bana
0: papa we no nya ne ne abrante na na wo kwa ko si no
1: ntue ye nyo ne ga ka pe ke ku iko ye didi
0: ga ebi sa na otwa kire ne se
1: oro hi agbo na bana
0: je onya ne lazarus fi ewufu on ne papa we
1: ameke nyo lazarus twa ma kuku o domi
0: na se ohu na ubenya nkwa
1: ne nya ba akoy o ha akpagbe
0: ohu na be sa o yare
1: na dogwe ayo do
0: but ma minisu nim se me ho nte
1: ye nyoro ha nya ba
0: na papa na o ka ne ho asema che
1: ye ntwi ke le anya broni
0: o chen sofu
1: awu sofu
0: nti onti me fa ne nsa nko ka no
1: ye tamaton ave gas nti
0: nti obeden
1: kanako
2: asempa
0: fa che ne ho se
1: ye o brona ro kwe bana
0: I will hide in the crowd
1: ma borokunyela ma hodoma
0: me sie me hu ewo nipa no
1: ma borokunyela ma hodoma
0: na I will go behind him
1: aye ma to magba
0: na se me nsaka na tare mpo a
1: ke na nyebo nyase kura no wa
0: me ni masema wo ka kire ma me no
1: ga ma nyanya ikatu ko
0: gbo no no ka se se me nsaka na tare mpo a
1: ebe na nyase lewa wa wu ha kwa
0: me ni se onfa na nsa nto me so
1: manya bo masi dagara ji
0: me san se me hu nte
1: e na bagba nya ntima
0: ko me ni se me ntimi nfe se ni nka masem
1: ye imata ye ko have
0: gbo ni nya obi obeti bia beto be ku me preko
1: ela be na mara sanya man
0: o be kese wo hu ntise na wo de wo ha be frafrai o be ku ne preko
1: ba gbo wo mama koma ko ro ku over ko chaka mia
0: but am wa wa me fa na chi
1: aya ta ma to ma
0: gbo asa min saka na tare anumpa
1: ne ye ba nya si kra no wa wo to kwa
0: me hu ba ye me din
1: ma ko nsa
0: it is a musha mama ya
1: ita na ta kula nyoro enti
0: ah wa sei ni sika wo nyina
1: amika gbro ga kro no ma so kata
0: so ne yare ne kwa na ekos
1: gaka o dolale ji ku yimori
0: na we di 12 years e wo yare m
1: yi wo ho ho we vela dolale me
0: na onnam nipam
1: yi nyoro ma so so ra ma ho navigate
0: through sebe ya ni sebe kan yesu
1: but ya si no atwa na yesu
0: kan ya me se oko kakra
1: yesu so gbo no ba na yibe
0: na wa bre
1: de de muta ga ta ko ko garam alo wa ni
0: san se wa by this time no bi am get to ni sa de wa ye ko ya
1: ata fo mo ba amake hu to le ti ba ke
0: a wo ko cho mi ene ni
1: da ka adon seru ku
0: na oko a
1: yi so so hu
0: no bi awo ne kakra
1: ka amara tutu yi
0: uti na ka sa adan a enye ye
1: na do le le ba make tutu ma
0: uti mi ma ko asem
1: mata gboro nyo
0: ni nemu sa
1: ita amazon ku
0: na tare na na on the ojo
1: awo ku ti mo la
2: no ale se ka
0: na tare pe
1: na nye ba nyase pra na awo kwa
0: yesu ka che ni pa ni se stop
1: yesu gboro na mi oba mi pa mi to mi
0: body eden ni sa kan
1: amara kwasi ko
0: na pe ye pe so bi de ni sa kan yesu but so do sa kan na ho ba ya odin uti wo ye urade ma ho ya odin
1: amen
0: men che an ko pim pa bono kra ansa na ho ya odin
1: maga gboji boya to gbara ka fi ni asan
0: make say ya de unti mi nyane bo ti mi say anope obeye
1: ye ma no fu ba ni ma tena wo
0: san se
1: we
0: nya mi tu mi eda so wa ha
1: na ba ma o se le te fe
0: tina yesu e ka che esu afon ni se obide ni saka
1: eta yesu gbono no so ba amara kra no
0: ena peter no se e hwe nipa wa che wo su se
1: ye peter gbono na yesu ba kwa ma ha o gbogbo
0: ho obi a pe wa attention
1: amalesia le di asa nya
0: to se obi de ne nsa ka
1: aleka groba mare kwane
0: e den obi de ne nsa be ka
1: kokoko amalo asi nti odaga
0: when feel on
1: ma gro ma
0: sa nsa na ke kan difference wo mu
1: asi ke kwane ye to fofo sa
0: nsa na e ba sorry no difference wo mu
1: aleka va hami
0: ana fe wujidi enye sa ma
1: ndi e o kwose no no ma
0: difference wo mu
1: fofo toto la ma
0: ndi o kan na peter no enti na se
1: you blow your ke Peter almost a gomo.
0: Eno no aye na again say obehwehwe nipa no.
1: Ye ku Yesu ntobe ya dia mi.
0: Se mon ko hwehwe ni mamia ma hwehwe nipa.
1: Na mi amia digan mo nyen toma mi
0: digan. O de hwe ni say Jesus e hwehwe.
1: Won to twa ba Yesu la di.
0: Bible say onu no board ye hu ni di ye hu.
1: Bible ba ye won yo pomila e la yo pomila.
0: O hwehwe o.
1: Ye wo la odim.
0: Na mame no nso otete.
1: Ye nyoro ma ha baba.
0: Otete say obide ni saka mi an ye mbehwe no.
1: Manya ba yo seba yesu baba mare kwasi kwakra no kwa
0: wo ti alaka papa ye hu
1: e ntwe akpo
0: because papa no ye se chobo ya omo besi na bo
1: eku no wa ala chobo ba he
2: simple e
1: wa fu pe
0: ni ye mu shishe no
1: ye ta afofo
0: but yesu ehwehwe no
1: da ke yesu no dim
0: yesu hwehwe wa
1: na yesu la dim
0: e kinu achi a na oba ho
1: na e magbadan ko ihe agbo no
0: se ohwehwe
1: ala ba dim
0: o ni bibia
1: ye anya no
0: ma mi fi na chi na onwe se papa o si papa na ebe na wa wura ha na odi na chi
1: na no wo se yesu ko ko to ala ko
0: bible
1: yesu hala di
0: ohu se ontimi fa ne ho nsie no
1: ye wo kwa ba fitie yi magata ya rada mu
0: na opie free ni pe
1: ye ko tugola mi odoma
0: asimi ni
1: ye ko ba nyenya yi
0: de mo ba ye mu bia mo
1: fa ni fitie ai ke jamya nkomi wen
0: ade ba ko a eye ma me ne ho wane se
1: nula kai ke wo ku na nyoro ma nyaba na
0: oben na
1: yo talenti
0: ai se nko kase mu nsi na bo no
1: ike yesu fupe
0: na odenisa akotinu ko
1: yesu dasira koma na nyoro
0: no ose me baba
1: yakuba eh no vinya nyonvi alo vinya nyonvi
0: baba
1: vinya nyonvi
0: why ne bekese nkrofo nsi ne baba abo
1: maka agbobo no fu peye nto ye vinya nyonvi
0: ujidi aje
1: wo kose afo lagbe
0: wo hu nfi
1: wo ntina ko
0: nya yare sa
1: podo yoyo
0: anope ti o
1: ye
0: wa yin obi ni wa oye yesu nana
1: mi amo le tepe amarka nya yesu
0: love you ye tunyu bi se na ne nya mi wa ye mi enyum bia ye fre nya mi nana no e wrong
1: ehale sele ko ayo yesu ba togbe aw ma hanwe
3: enyim be bi na eta fe nyame nanam enyim be na eta ka nana ti se bi a nana nyame wa yemie nti unya kese nana nyame pe wati
1: moje ha gbona ba togbe yesu
3: ko bi ye popular pa aha mpa oya de enna ye popular pa oduma nkuma na nyamie ye wa yeda

0: si no adon kakaton
1: owie fasin na
0: yo wo no chichi dovo
1: na nigeria ni bia ye ne no asafo no
0: ye ko nigeria ntware kera hama
1: ko awa bia shop
0: ike hu atie
1: a friend is say
0: hu shop
1: so obeye dwuma e ma no
0: aba ayue ba na fa no
1: fa o na so anu ma no
0: na fa no yo store no ne
1: enti ofri wa o ti ko na no ba me che no I've got a job
0: benye dwuma ye o nya se kwore kwa ko vibe bobo o fifi e po do
1: che yesu nyame a o ti ase
0: bo ni ma u ba kpesu bo
1: ya na ye adwen se nyame o wu ya che
0: I want them Jesus for my ku ho ho
1: but na se wuchi di se o ti ase a
0: agbeda for Jezebel
1: o so u benye dwuma
0: o ha akodo
1: o so o hu be fi anope
0: o ha o nti akọ
1: o so u benye ya resa
0: o ha akodo yoyo
1: e wo yesu christo ti mu
0: na yesu bon koma
1: e ti me bi na ye ma ye ni mri nyame so sa
0: garo mo ni te biem kula ye ho ma wuchi o
1: ye ma nyame fa na hu di bebre
0: ni na ma sempa fm bon ara mo
1: dan na yesu ka chere sia fo ne se
0: ntoma yesu bon na no so
1: ba me se ne
0: vasalagbe

0: so po no because emwa ne yeyem je amra ma be wo fish in ketwa no ne ye yi won ya be we de won nyina ya sa yanko
1: nanso ma obi ham
0: me mo bi ham
1: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
1: efri se wo man no te se won a woni osofo ham
0: na o man na yetim ni te se ye wo won won ni osofo

0: kire is mu bi ara be boa wo na wo didi na tam wo nim dia sa no ma no be chai
1: yes
0: obi wo ya safo o ti asura na eko o ye we ara ye sei o nim dia wa ministry na wa tinim ti ministry na atinde bia na ego na mi ka sa

0: kidney. They say, omdi na ko hospital. And omdi na ko tu eduso. And the donors every day, every week, every month. E wosika otuya. Sami suska unyano waseno. Bisango se fe na beba radio station na. Ebe na beba FM station na. Say yen se se skama on. Masa. Mene ukasa. Wo mene ukasa. Wo. Wo utiye mi mene ukasa. Jai nyawo yeno. Jai. Hey. One jai obe nungu dachi. Bese mene ukasa. Se jai. E nyoma u yeno. E mwa u jai. Nesika wanyani siyebi.
1: Yes.
0: Siyesika nibi. Nyebe du bebi. Wan siyebi ya ube su. Wan siyesika na ube su. Eman ya juma u ye. Eman iskani kasiye. Eman iskani medium size. Eman iskani ya uje. Sa uje 1,000. Sa uje 2,000. Sa uje 100,000. Eman zipa. Si ure ti wa uje 200 eman zipo. Siyebi.
1: Yes.
2: Asempa
0: efe. Wan siyebi nyebe du bebi ube su. Na samina upe buwa fonsu unya. E kawun kwa. Kase ye fa wun nama bwante fa wun sisiska. Na wun ma diye ya. E basa ane fe wun ya wafa niye du kwe krasi. Niye du wako tuwa na wafa se fwoni wun ya no mo. A wawwe krasi lefe ombe trow se football. Na we bo wune boom. Na we ya bo boom. Na we ya duwa tem wafa kwa siya. Uko nkrain blabe na utmi bo ye. Wafa se fwoni beka sa chile wo. A ukon kan blabe na utmi bo ye. Enye matu na udu sika she ye. Enye san na udu sika konum ye. Enye nyoma boni bina udu sika kwa ye ye. Nesu binsua. Binsua. Nempo na entisa. Ba wan tuma nyen ni mudienti. Ene wan kai ubo funti. E wan mina wan wan dinti. Se utmi sisi apartment. Se u ni sika mpua. Udi uto protu nwa utmi si de mpua. Ubabe tuma be si dino.
1: Yes.
0: Mekachiro. Mene ukasa wa utie mi, mene ukasa tie mi. Mese mene ukasa. Mene yiseshi nifi wo. Ahaya sempa. 94.7 FM. Ahaya sempa ife na utie no. Mese mene wo yeden e kasa tie mi. Na wo, utie mi ya ube yeshira.
1: Amen.

asempa na ni 47 FM kejwa na nkasa ni Erika Sidu Bwedi. Okay. Adwene pa hinu di asempa the second se utie live.